0: Saudi. Banyi yangu buduli. Mwashanyi kukamadi yanga kutenda shinu, shidikidiki nyenda. Mali katija, anguamini eti aweni shuru utashakulepa. Akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oye mulundilu etu pepi hapa.
1: Omar. Omar. Dimindi diwe, vinu vidikidiki vinava, bikumene. Medi akulundi lwe pepi, andinyatanga na mene. Wakati ya wembula, lila lady, na lila lady, na meni kutumila, medi. Kama na medi aimbula, angutuala mavi, dinyuashwa, na wako kuwa kudabukanga, Omar. Kuvuka nao, mulundi, kutadia kuida nao, maluele.
0: Oh, ambi dimanya nyangu abuduli.
2: Na panelo.
0: Ambi ulota ngwaulile, medi, atuteka mudihundi, miuto makaja, andivaila vakode, au kutali pande serteza, kutinga maluele, kenga kualisha na shipindu pindu.
1: Elo, kumbe, unkumanya.

0: Mune ira nyu ithela i bona pele.
1: Mukiswami himulupalya ketu, biyo ka phavela pa hi suwele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sao. Mukume ba hi.
3: Bala netu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mo suweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na manewani, ikuha ikina, nkino na mota watu mayole nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko ya upanya.
3: Siyokwe ya, kinape yoja yokwe upanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate ene. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyu mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika ni sumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mira vola. Mubawe mwatele uorele la uuyena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukure hopa ya uuma nakala ekiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
5: Waisabo, washviga.
6: Itanto mu.
5: Washviga, waisabo, washviga.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
8: mais vida,
5: mais sabor,
8: mais vida,
5: e tanto amor.
9: Mas como essa não penta a carne? Mas em que ela se vai pipi carrió? Vano que hora. Ni quinrua mapelo mamosa, nho sanrua wosi velani. Karapa wa o shiwa ni nipuka na kole. Ayo, karapa wa o shiwa ni nipuka na kole. Mapelo ala tote po kweo paka, ni ankusha pahi minutu miloko misheshe ni itanu mchoki haka. Ni hakumbo varetu, nrowe nyawe ni sapao nakala etura. Nomala nrowe ni pitani mirele so tene ni nkela hopavela, horapi horatene no otikilela. Nimi ate lo sinro waka ohima, mokala oja aka atuwa sheshe. Mukushe lepele ni papele mosa ni nroen lepe. Ni nro pavela. Ihopa sheshe sakarapa sohi nuwa sabanche ene, nakala ekina munkela anyu okalana, ekole emosa ekiti, ishavi na pili samasi, ayu asheshe otuliwa, lima umosa, Nusi ni kopo ichikani ya maka iyo tatu. Vanto sote ni rea sore la niso wiki teliwa. Opacheraka tu wapea. Wawi ni pachere, nuhano rehele ehopa ya karapa. Mpalake malaka laka ni marupo ni mwikichelese ehopa wawui eyo ya kelele maka oratene. Ahikali karapau, mokala oru melaka ehopa ekina ekiti yohi nuwasha oratene eni rela tovanchene. Vano nroe ni pake ni puka ne ekole. Oraratu ekole, opita anya shavi na pili samasi ovi ha, otaka ahira oratene, owama ni normala okikita. Ninro urumela nipuka enla neyekole wawino otowelele. Nuhana umtakaira aju pahi otuliwa ni nilimao ni otowelele oratene. Mpasia ni muhele ehopa ni nipuka nipankahu. Mtakaira oratene ni muhie esivelela kawampo hera wa minutu muloko mitanu. Muhia leo kuneela epasia ni ntapata ni mosa inakala eparatu wawi pepelo ikaleko otaiwene. Nomala, nroweno osheke hopa wa makala ni nakala ni ikuni, nrukunisha laka okati ni ukati ni nimiseraka muhunsi mrumenlahu woto welana. Nomala minuku mloko mitanu ukati hopa enkelaya otokota, nivenshe kwa murikoni. Omaki seroni, ni mkusha unipuka ni handi ni helamu maapuni, na vinihie ni kapulaka wa minutu miraru. Niolikana. Mwe hasha mwote mkwe haya. Wawini kawe, ni hela mhusi wakani yolo kapulingahu, vasuluwe hopa, ni nakure la mso ni salata ya shuari ni sepola, wamtinto yoli nyuwa sa mwusuwe la nyupaka. Ala yari mapelo awe pipi alelo. Mpaka se siso o aniwo o nimo sivelani. Iyo sivelene eoja.
4: Mukure hopa yo uma naka la ikiti, ipiriri kwa samulia kufaramu kwa ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shabuni. Bae mwiu. Vana nsuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Atukamulanga mavi, au vini veta kataka. Njo mana indituwa ila, tunavangamedi makono na shabuni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavangamedi makono. Tukana hawa kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavangamedi makono, tukana hawa kuvalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangamedi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipukuta angaliuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavangamedi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavangamedi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igwe kafakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali ulipo shalelo liankebu wanjuluku wakalela madengo wapo shiela vadioko UNICEF.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: Mas como essa não penta a carne? Mas em que ela se vai pipi carrió? Vano que hora. Niquinrua mapelo mamossa, nho sanrua o se velani. Karapa wao shiwa ninipuka na kole. Ayo, karapa wao shiwa ninipuka na kole. Mapelo ala, tote pokwe opaka, niankusha pahi minutu miloko misheshe ni itanu mchoki haka. Ni hakumbo varetu, nrowe nyawe ni sapao nakala etura. Nomala nrowe ni pitani mirele so tene ni nkela hopavela, horati horate ne no tikilela. Nimiate lo sinro waka ohima, mokala oja aka atuwa sheshe. Mukushe lepele ni papele mosa ni nroen lepe. Ni nro pavela. Ihopa sheshe sakarapa sohi nuwa shabanchene, nakala ekina munkela anyu okalana, ekole emosa ekiti, ishavi na pili samasi, aju asheshe otuliwa, lima umosa, nusu ni kopo ichikani ya maka iyo tatu. Vanto sote ni rea sore la niso wiki teliwa. Opacheraka tu wapea. Wawini pachere, nuhano rehele ehopa ya karapa. Mpalake malaka laka ni marupo ni mwikitelese ehopa wawu eyo ya kelele maka oratene. Ahikali karapau, mokala oru melaka ehopa ekina ekiti yohi nuwasha oratene enirela tovanchene. Vano nroe ni pake ni puka ne ekole. Oraratu ekole, opita anya shavi na pili samasi ovi ha, otaka ahira oratene, owama ni nomala okikita. Ninro urumela nipuka enla nekole wawino otowelele. Nohana umtakaira ajo pahi otuliwa ni nilimao ni otowelele oratene. Mpasia ni muhele ehopa ni nipuka nipankahu. Mtakaira oratene ni muhie esivelela kawampo hera wa minutu muloko mitanu. Muhie leo kuneela epasia ni ntapata ni mosa inakala eparatu wawi papelo ikaleko otaiwene. Nomala, nroweno osheke hopa wa makala ni nakala ni ikuni, nrukunisha laka okati ni okati ni nimiseraka muhunsi nrumenlahu woto welana. Nomala minuku mloko mitanu okati hopa enkelaya otokota, nivenshe kwa murikoni. Omakiseroni, ninkushahu nipuka ni hande ni hela mwapuni, na vinihie ni kapulaka wa minutu miraru. Niolikana. Mwe hachamote mkwe haya. Wawini kawe ni hela mhusi wakani yolo kapulingahu. Vasuluwe hopa ni nakure la msoro ni salata ya shuari ni sepola. wa mtinto yole nyo wa samusuwe la nyopaka. Ala yari mapelawe pipi alelo. Mpaka se siso o aniwe o nimo sivelani. Iyo sivelene eoja.
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu yoku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni

0: monira nyu hithela ibona pele
1: mukiswami he mulupa lyake tu miyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula
2: korero siva
0: nkino lela ni siri sahu mukume ba he
3: bala ni etu ngarani ba mirabo miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea
1: eke kai
3: ayo eke kai mirere lo ni olla orera yohana ubahaniwa
1: ko shukuru pipi oroka la wira amara karimu emelela Nino kana na manewani iguha ikina nkinona mota wotu mayole nkitimani ya mwili wa wika avahase Masi kihiwa wira muhano Muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: Siyoko ya Kinape yoja yoko yopanya ni yosiva Mio singisiwela wihana wira yoja saka sosiva siva Mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni mbali inhanyo mhilile oja inu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uma mira vola. Mubahe mwatilo orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukore hopa yo uma naka laikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpenda.

0: Monira nyu hitele bona pele.
1: Mukiswa mhe mulupa le aketo. Mio ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni sirisa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirabo. Mio ki ni mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na manewani iguha ikina nkino na mota watu mayole nkiti maniha mwili wa wika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyokwe ya, kinape yoja yokwe yopanya ni yosiva. Mio singisiwela wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kalo ojaka.
1: Ni wunke lo ratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja oratene. Kila mula katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja inu hele kumi.
1: Kinona wera wika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yoguma mbira vola. Mbahe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mkuore hopa yoguma nakala ekiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpene.

0: Munira nyu ithele ibona pele.
1: Mukiswami he mulupali yake tu. Biyo ka phavela pa hi suwele sheni hiliwa mhusi ula.
2: Korero siva.
0: Nkinolela ni siri sahu. Mukume ba hi.
3: Abala ni etu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosuweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira. Amara karimu emelela. Nino kana na manewani ikuha ikina nkinona mota watu mayole nkiti maniha mwili wawika avahase masi kihiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyokwe ya kinape yoja yokwe yopanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate ene. Kila wila katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uuma mira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hamwa raweni anaweto.
4: Mukure hopa yo uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
5: Maisapo, mashvida.
6: Itanto wa mu.
5: Mashvida, maisapo, mashvida.
7: Nam, asante sana mpenzi msikilizaji uliokuwa kusikiliza taarifa habari pamoja na matangazo mbalimbali. Hivi sasa ni saa 12 na dakika 37. Wakati mpenzi msikilizaji, bila kupoteza muda, tunakaribisha ili uweze kusikiliza kipindi cha afya kutoka katika kitu hiki bora cha matangazo.
8: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

0: o Mundial ocorreu semifinal toco Makuru a França, Espanha, ni Inglaterra, Argentina, pira no hala uiria melo, ni hukuna elente kosmana, ni hukuna maronte kosmana, wo malihere final, wano hala waliklelia il domingo, inoa, mahoko loko, na matano na mchese. Ni wohipicha kina latula mayo maavera mpira, no latula kenhova radio Mozambique, Cruz, Amurteka, boa noite, wopachera mpira male Washington, nireke wovira itasaela woncho kuchulu uwela poeho ferroviario olishinga, ferroviario oampula, agi spesiaje olishinga ni baya opemba, wopachera nikuru na baya opemba. Mpira ula baya opemba, wanshinta lawe sporting uampula, ampira eli woha kulela wonenlechani
1: kiroke ekipa ya Bahia kan legi pa imocha yovira sana sana hina weli minatoria o hiya tuli mana chachole wira yari favorite maji ekipa ya Sporting onampula kikumale unampula uwa uno pempo no wira uvira ipyo chomaka bana chinchuele hubale imaka yo wipi walani yo shishipo bare maji ekipa ya Sporting onampula hopanka bana na otene yophela ureriha wira hina wete dia wakale mpira wira umana niha untonya ile kanle mpira mana ki uchimada wa technique wira ile ekipa ile ihotonya mpira hokuba ote diene nule nteko mvaralaya ekipa ya Bahia yunu waka hina nkampu hina nale akale mafundi mana chinchuele ho ni ekipa iner ikumele la chaka vakani vakani ingwa ni pontu pidi chorera hina chopela ukulu veli hina ekipa wimpatari ni songo wimpatari ni shingali timana ekipa ya hana mana na otene yopela kupanka irresultado yomana nila nona lehila ekipa ya Bahia ihotreba sarasana nuvonya igolo chinchi ekipa ya Sporting inakumaleva itemieka maji niyo ina michale igolo walani imocha walani pili Bahia na michale taru wala cheshe haya hala ukala itri yota kala nala tu awale ila ipuwa yoshta du municipal wa pepa uwa umona ula mpira mkala oli ya lia kamana ekipa ya Sporting inwa ilehaka inwa inalia eliminatoria bano inru kala nireka chicha nuholo nile ikanle ikampionatu ile inkala serie hina o serie Sporting ri
2: Cruz Amorteca toko wanendawe Bahia Pemba akalaka Sporting wampula ni chicho mfira irie ferroviario Pemba ferroviario lishinga Afrika ferroviario lishinga umasintani ala wanherentase Mozambique nchoko wachuluwela
1: ikwale ikipa ferroviario Pemba ni ikipa iyo ferroviario lishinga manacho wanale unya ikipa chopi ili hina moti kuyampia ikipa ya ferroviario lishinga ya kanle ikipa imocho yo walale yo chuele wira ikipa ya ferroviario Pemba kirisana hina moti kuyampira timana ya havo manana otende yo pela ureriha ikipa lishinga kumaka ni Vitoria tiyo itu yira nyale kayarvo manana kwa ferroviario Pemba ri hina mo campeonato provinciali ila yo Cabo Delgado maji akala ka hina ni rekichicha ni reta chawa kamana no kupari maporo wara ahimere seri ukala ile ekipa ya ferroviario wakala no naka wira ekipa ya ferroviario Pemba ula mwakola ya ri ekipa moja yote pa uholela hina moji kia mpira wira kaya rimo sambola pembinya rimo sambola vano disportivo kakenle ferroviario Pemba ahana akalaka mwanene itoko maji kivo kilakala iti inerania kipa ferroviario lishinga iri sana hina mo campeonato na panka manana otene inarwa uholo ihonche ma ferroviario Pemba inapanka manana otene wira omananiha ureri hangina u campeonato ile i provinsi yoniasa wira omananiha ile kipa ferroviario lishinga uro uholo hina mo otasa di Mozambique manacho wala lehu ile kipa ferroviario lishinga kinona mana kiri wakala mplanu ni maji kipa ferroviario lishinga iri chicha mwakani wakani irwaka uholo irwaka intonyi hako ule mpira ili provinsi yoniasa wira omananiha upia uholo hina moti kia mpira
2: Cruz ni weheraka ni kurna Bahia wawa na mawamu ira mpira saba injeri hakekuru mwa Bahia hungwa
1: Bahia hungwa Bahia karakala ole Bahia nona lehu manacha himaka wira ekipa ya Bahia hina mo reforce chirichi nchi mayo mwira mpira arenchi otene ochuela ophela uthonyiha mananna makwa otiki ya mpira ophela unthonyiha mpira omana ophela wana istilu yokweli hina wa mpira kamana ekipa ya Bahia yari yonye nkuwa chene manjina na wokwa uhiela e Victoria

Mwaze damanagi woga kanyu na matot. Mwaze damanagi woga kanyu. Mwari. Rike mre manyu gizu wende miwa. Mre mama raka koli malila. Kimvinyo yiri yani. Kipanya kivoliwe. Kikuzan vite wana. Kikila hati kinaga. Pashaka kivu.